0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa sabanin da ake samu tsakanin jagororin Iran na zama babbar barazana ga cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin. A Najeriya kuwa marasa lafiya ne dake zuwa asibitoci suka nuna damuwa kan yadda ake zargin suke zargin ma'aikatan jinya da nuna musu tsangwama. A Ghana gwamnati ce ke nema a fara hukunta waɗanda ke cin zarafin mata kafin ba su guraben ayyukan yi. A jamhuriyar Niger masu otal da gidajen abinci na kokawa kan rashin kwastomomi baki daga ƙasashen ƙetare da ma yadda matsin tattalin arziki ke shafar su waɗannan da masu fututuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Trump na Amerika ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran na nan daren bayan da bangarorin biyu suka yi musayar wuta a mashigar Hormuz. Russia da Ukraine na nuna wa juna dan yatsa kan rashin mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Chadi ta sanya dokar ta ɓaci a yankin da Boko Haram ko kuma rikicin Boko Haram ke kamari. Shugaba Donald Trump na Amerika ya ce har yanzu yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tana nan tana aiki duk da artabin da aka yi tsakanin dakaran Amerika da Iran a yankin Gulf. Sabon fadan ya barke ne yayin da Amerika ke jiran amsan Tehran kan ƙwarya-ƙwaryen kudirin kawo ƙarshen yakin da aka mika. Shugaba Trump ya ce an kai harin ne kan wasu jiragen Amerika yayin da suke wucewa ta mashigin Hormuz. Shugaban ya ce jiragen ba su lalace ba sai dai Iran ta faɗaɗa kudar ta yayin musayar wutar. Rundunar sojin Iran ta zargi Amurka da rashin mutunta yarjejeniya ta hanyar kai mata hari kan wani jirgin dakon manta da kuma wani jirgin ruwa. Ita ma Iran ɗin ta yi ikirarin cewa Amurka ce ta fi tafka asara. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito cewa ta na ƙura talafa a mashigan na Hormuz. A makon gobe ne ake sa ran shugaba Donald Trump na Amurka ya gana da takwaransa na China Xi Jinping. Ana sa ran Trump ya samu kyakkyawan tarba ta ban girma a ziyarar da zai kai Beijing wanda ake kuma aka shirya ta tun a watan Maris sai dai kuma rikicin yankin gabas ta tsakiya ya haifar da tsaiko. Ana ganin batun yakin Iran zai mamaye tattaunawar su a ziyarar su ta farko zuwa China tun a shekarar 2017 inda za su gana kan batun kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Duniya za ta zira ido sosai kan taron na Trump da Xi. Sai dai rashin tabbas kan lokaci da rashin shiryawa taron yadda ya kamata ka iya takaita abubuwan da za a samu daga taron. Trump ya sha faɗin cewa yana da kyakkyawar alaƙa da takwaransa Xi, inda ya yi ikirarin cewa shugaban na China zai rungume shi kan abin da ya faru a Iran. Su kuwa ƙasashen Russia da Ukraine na ci gaba da zargin juna da kai hari yayin da suke sa-insa kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta wucin gadi a cikin wannan makon. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce Russia ta kai hari a jiya Alhamis wanda hakan ke mayar da hannun agogo baya ga yarjejeniyar da aka gabatar. A gefe guda kuma Rasha ta ce ma'aikatar tsaronta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa a cikin dare guda 347. Ana ganin hare-haren a matsayin martani ga Rasha da take ɗaukar matakin tsagaita buɗe wutar. Wannan takaddama dai ta faro ne bayan da Rasha ta miƙa buƙatar cimma yarjejeniyar ta kwanaki biyu domin bikin tunawa da ranar da rushasshiyar tarayyar Soviet ta samu galaba a kan dakarun sojin Nazi na Jamus ba tare da ya bayyana amincewarsa ko watsi da yarjejeniyar. Shugaba Zelensky ya ce ya kamata yarjejeniyar ta fara aiki ne tun a ranar Laraba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Sakamakon farko-farko na zaben kananan hukumomi a Burtaniya na nuni da cewa jam'iyyar Prime Minister Keir Starmer ta Labour na shan kayi inda jam'iyyar Reform ke samun nasara. kuru'un da aka kirga a cikin dare sun nuna yadda jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau wato reform ke samun daruruwan kujerun majalisa musamman ma a yankunan masu hannu da shuni dake birnin London ana saran samun ƙarin sakamako a wannan juma'ar ciki har da na birnin London da nan jam'iyyar Labour ke da ƙarfi sai dai ana ganin ba za ta samu wani abin a zo a gani ba a Scotland da kuma Wales ana kallon zaben a matsayin gwaji ga shugabancin Starmer ƙasa da shekaru biyu da ya zama prime minister kuma wato kuma bayan da jam'iyyar ta samu ka iya bude wani sabon babi na matsin lamba ga prime minister na Burtaniya Hukumomi a Chadi sun ayyana dokar ta baci ta tsawon kwanaki 20 a yankin tafkin Chadi kwanaki bayan da mayakan Boko Haram suka kashe akalla jami'an soji 26 a wani sansanin soji dake Barka ta Lorum dokar ta bacin ta fara aiki ne daga daren jiya zuwa daren ranar 27 ga watan wannan mayin Hukumomi sun ce za a rufe iyakar kasar tare da sanya dokar hana zirga-zirga a sakon da ya gabatar ta kafan talabijin din kasar mai magana da yawun gwamnatin Chadi Gassam Sharif ya ce daukar wannan mataki zai saukaka musu wajen kama waɗanda ake zargi da kai hari da kuma hana kai kawon motoci da mashina yankin na tafkin Chadi da ya hada iyakar kasashen kamar da Niger da Nigeria da Chad ya sha fama da matsaloli na mayakan Boko Haram inda suka yi zafafa kai harhare a baya-bayan nan to labarin kenan zagaye na farko
0: DW harkokin yau
1: ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa a Amurka ana martani bayan da wani alkali ya bada umarnin fitar da wani sako da suka danganci mutumin nan da aka samu da laifin lalata da kananan yara wato Jeffrey Epstein muna tafa da rahoton himma dai matasa amma mu fara da yankin gabas ta tsakiya a yayin da ake zaman jiran dakon irin martanin da mahukuntan kasar Iran za su mayar dangane da sabon daftarin sulhu da shugaban Amurka ya gabatar musu irin sabanin da ke bulla a tsakanin jagororin kasar ta Iran a yanzu na barazana ga cimma yarjejeniyar da su wakilin mu na yankin Muhammad Yaya Azare ya aika mana da karin bayani daga birnin Alkahiran Masar
2: Dama dai shugaban na Amurka Donald Trump bai yanka wa jagororin na Iran wa'adin da cikin tsukinsa yake buƙatar su amince ko kin amincewa da sabon kudirin nasa ba duk kuwa da ƙara jaddada barazanar da yake na kan cewa za su iya ɗanɗana kudin su idan har suka kuskura suka yi fitali da shi masana dai irin su Arif Nasar kwararre kan lamuran da ke wakana a ƙasar ta Iran na ganin cewa irin wagegen gibin da ke tsakanin jagororin da ke mulkar ƙasar ta Iran a yanzu da sabanin mahangar su shine ummul haba'isin samun wannan tsekon akwai bangarori biyu a yanzu da ke mulkar kasar ta Iran bangaren gwamnati da shugaban kasar Masud Pezeshkian ke jagoranta na masu sassaucin ra'ayi da ke son ganin an cimma yarjejeniya da Amurka sai kuma bangaren yan gani kashenin ra'ayin malinjiya da ke fafutukar kare juyin juhal musulunci a kasar waɗanda sabon jagoran addinin kasar Ayatollah Mujtaba da ya keta rijiya daga yunkurin kisan da amurka da isra'ila suka yi mar bayan da suke nasarar kashe mahaifinsa da ya gada ke jagoranta dinka gibin da ke tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu na buƙatar samun ƙarin lokaci da yin taka tsantsan da fari da an sa ran ƙasar ta iran za ta ba da martaninta kan daftarin na amurka ne a jiya alhamis bayan da aka jiyo kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar isma'il baƙa'i na faɗin hakan to sai dai daga baya an jiyo shugaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasar ta Iran Ibrahim Radai na siffanta shi kansa daftarin da wani shakulatin bangaro a yayin da shi kuma Hamza Karaki kusa a rundunar juyin juhalin kasar ke cewa babu wanda ya isa ya murɗe hannun kasar ta Iran ta baya don ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da bata gaza yin saranda ga makiya ba
3: hamin gone ke dari mushakamu da fahbadamu
2: yace duk wanda ya daraita ba hannu kan wannan yarjejeniyar to muci amanar kasa ne masharanta irin su Abdul Qadir Faiz na ganin cewa babbar barazanar da ke fuskantar ƙasar ta Iran a yanzu ita ce barazanar cikin gida.
4: At-tabayun as-siyasi fi Iran shay.
2: Yace sabanin siyasa tsakanin jagororin Iran wani abu ne da ɗabi'ance ake samun sa a kowace ƙasa, wanda idan sun yi karatun ta nutsu za su iya magance shi. Ƙin amincewa da rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar, ma'anarsa shine zai ci gaba da mayar da kasar Iran saniyar ware a duniya da ƙarin talauci. Da a gani na ita ce babbar barazanar da ya kamata ta sanya su kansu jagororin na Iran su yadda su rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar da za ta ceci ƙasar. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: Ta Amurka kuwa ana ci gaba da yin tsokaci ne bayan da wani alkali a New York ya bada umarnin fitar da wani sako mai kama da na shirin kashe kai da Jeffrey Epstein, hamshakin mai kudin nan da aka samu da laifin yin badala da 'yan mata kanana ya bari wasu watanni kafin mutuwarsa a shekarar 2019. Wakilinmu Kabir Isa Jikamshi na dauke da ci gaban labarin.
5: From the time that he committed suicide, why is that tape missing?
6: Me yasa faifan bidiyon ya bace daga lokacin da ya kashe kansa? Kadan daga cikin mahawarar ta kaure kenan a wani abu mai kama da tsugunna bata kare ba game da rayuwar Jeffrey Epstein, manyan laifukan da ya aikata, jigajigan abokan hudarsa da kuma yanayin mutuwarsa. Matsin lambar da jaridar New York Times ta yi ta sa alkali Kenneth Karas na wata kotu a birnin New York ya bada umarnin a fitar da wani sako na shafi daya da ake zaton Epstein ya rubuta mai kama da na yin bankwana da duniya kafin ya kashe kansa bayan kusan shekaru 7 da wani abokin zamansa a fursuna ya bayyana cewa ya samu wannan sako. A cikin wasikar, Epstein ya ce sun shafe watanni sun bincike ni ba su gano wani abu ba. Zai fi dacewa mutum ya zabi lokacin da ya kamata ya yi bankwana sai ya fashe da kuka. Ya kara da rubuta, ba maganar raha ba ce, ban cancanci irin wannan rayuwa ba. Sai da hada yanzu ba a tabbatar da cewar Epstein ne da kansa ya rubuta wannan sako ba, ko kuma a bayan wasu watanni ne da rubuta sakon aka samu Epstein ya mutu a cikin ɗakin fursuna, inda daga bisani masu bincike suka yanke hukuncin cewar ya kashe kansa ne kawai. Amma fitar da wannan sako na rubuce ya sa mutane daga bangon daban-daban suna yin tababa da nuna alamun anya kuwa babu wani abu da ake kokarin boyewa game da mutuwar Epstein. Benny Johnson, wani mai sharhi ne da yake ganin cewar yanzu maganar Epstein ta zama tamkar siyasa kawai.
7: It's hard to really care anymore about Jeff.
6: Abin da mawuyaci a ci gaba da kulawa game da batun Jeffrey Epstein. Ina jin an shirga mana ƙarya sosai, saboda haka baka san menene zahiri ba.
7: You just don't know what's real.
6: Ya ita kuwa Lindsey Granger take kallon lamarin.
8: People not ask questions about Epstein.
6: Mutanen da za su yi tambayoyi game da Epstein za su ga sakon wasiyar kashe kansa, sannan sai su ce anya ko abin da aka dade ana fada ya yi da wannan, za a shiga da tambayoyi. Akwai kuma masu korafin cewar idan har babu wata markashiya wajen mutuwar Epstein, me yasa masu gadi suka yi sakaci wajen sa idanu akan babban dan fursuna irin sa, musamman ganin cewa ya taba yunkurin kashe kansa da farko.
7: The cover up is that they were supposed to be checking on him.
6: Za a fake da cewar masu gadi ya kamata su rika duba shi akai-akai, amma ba su yi hakan ba saboda su malalata ne. Mai wa irin wannan korafi na Mr. Robbie Sobney ya sa kwamitin da yake bincike a matsayin dokoki kan badalar marigayi Epstein ya yi wa damarsa dokoki rabar gasiya na jam'iyyar Democrat hannunka mai sanda.
7: In about a week we will have.
6: Cikin makon gobe za mu kira gandireba na ƙarshe da ya ga Epstein a gidan wakafi kafin mutuwarsa ya zo a gaban wannan kwamiti.
7: In front of the committee.
6: Ga dukkan alamu za a daɗe ana fafata wannan badaƙala ta malagai Jeffrey Epstein daidai wannan lokaci da matan da suka zarge shi da keta masa haddi suke jiran sakayya. Kabir Isaji Kamshi, DW Hausa, daga Washington DC.
1: Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda marasa lafiya da 'yan uwansu wato da ke zuwa asibitoci a jihar Jigawa suke kokawa kan yadda ma'aikatan jinya ke nuna musu tsangwama a daidai lokacin da su kuma jami'an kiwon lafiyan ke nuna rashin jin daɗinsu da halayyar dangin marasa lafiya. Daga Dutse ga rahoton wakiliyarmu Zainab Sha'ibu Rabaringim.
9: Sato kasa katsin da ake samu tsakanin ma'aikatan asibiti musamman ma wanda suke bada aikin jinya da kuma masu zuwa asibitin yana iya kasancewa abinda ake cewa idan bera na da sata da dawa na da ware yayin da masu ziyartar asibiti musamman ma matan karkara ke ta korfa-korfan cewa matan da ke kula su a asibiti ko kuma ma'aikatan jinya da ke kula su suna wulakanta su tare da nuna musu halin ko in kula
10: gaskiya mutanen mu musamman mu na karkara muna samun matsala sosai a asibiti unguwar zuma zan iya ce miki ko mata masu jinya da mata masu wannan goge-goge da share-share zaka ga suna hantarar mu suna kyamatar mu suna kyarar mu
9: su ma ma'aikatan asibitin na korafi akan yanda ƴan uwan marasa lafiya ke cin zarafin su musamman ma in suka so ayi musu abu ba su samu ba
11: in ka ce mai gobe za a aiki idan ka dage ba kai goben nan ba sai jibi saboda matsala guda ɗaya da ta faru ko dalilin wannan platform din ko tiyata issue to shi ba zai san wannan ba abin da ya sani kawai kai da kake kula da shi yau da kullum akwai bakaken maganganu hadda addu'o'i imana irin wanda bazan da iya fada haka in ce ga abin da yake ba da yawa gaskiya marasa kyau ai ba za ka gama da duniya lafiya ba yanda ka wulakanta ni kai ma sai Allah ya wulakanta ka wani zai ma barazana ya ce maka in Allah yadda zaka ga me zai faru wanda bai san cewa ba kai kake yi ba mu da ma muna nan dan su ne dan su kuma muke yin aikin
9: Ali Ismail Kude ya darakta ne a hadaddun kungiyar nan ta African Nurses Activist wato masu kula tare da kare haƙƙin ma'aikatan jinya ya gaya min cewa suna fuskantar matsaloli
12: a matsayin mu na ma'aikatan jinya da unguwar Zuma muna aiki da cikin yanayi matukar buƙatar gudunmawa da kuma tallafi daga waɗanda muke yi aiki wato jama'a da muke kare rayukan su kuma ƴan uwan su to amma saboda rahin fahimtar tsarin aikin namu wasu marasa lafiya ko ƴan uwansu akan soke fushinsa akan mu.
9: Malama Rabi Adamu wadda ita ma ma'aikaciyar jinya ce ta bayyana min cewa rashin fahimta ne ke
13: wani lokacin mara lafiya sai su abin ya ji yawa ya lalace an je chemist an karɓi kuɗin su wani ma ba lafiyar ya karanta ba abin da ya karanta da bangaren daban amma ya iya allura ya ba da magani to in suka zo asibiti kuma sai su ga kaman daga an zo asibiti za a cire to yawanci malamin asibiti kuma ba su ga an kama sa mara lafiyar da sai da ya jigata aka rasa yadda za a yi da shi to yawanci matsala ana ake samunta
9: wannan matsaloli da ƴan uwa da dangi na marasa lafiya ke bawa ma'aikatan jinya na iya shafar su wajen aikin su
12: dukkanin wani cin mutunci da cin zarafi da aka mana yakan iya shafar mu ta hanyoyi da dama musamman ma a lokacin da muke aiki duk da cewa ana ba mu horo na musamman daga makarantun da muke
9: ƙarshen rahoton kenan Zainab Sha'ibu Rabaringe DW Hausa daga Jigawa a Najeriya
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa kafin shirin ya dora ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Dambarwar da ake fama da ita a tarayyar Najeriya wajen zabar ƴan takara a mataki daban-daban. Na zabukan da ake shirin yi a shekara ta 2027 da ma irin sauyin shekar da ake samu na ƴan siyasa sun bar baya da kura shin wannan al'amari wani abu ne da zai iya yin tasiri akan sakamakon zaben na Najeriya ya kuma za a kwashe waɗannan da ma ƙarin wasu bututun za mu tattauna a cikin shirin ra'ayin malamai a ƙarshen mako
1: To da fatan za a kasance da shirye-shiryenmu na ranakun ƙarshen mako da ma sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Yanzu kuma shirin zai nufi ƙasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya kira da a samar da sabuwar doka da za su wato da za ta hukunta masu cin zarafin mata ta hanyar neman su ko lalata da su kafin a kai ga ba su guraben ayyukan yi a ƙasar. Wannan dai batu da aka jima ana nuna damuwa akan shi a Ghana. Rejana Munir Yahaya ta duba mana a cikin wannan rahoton.
15: Shugaba John Dramani Mahama dai ya nuna damuwa kan rashin samun daidaito tsakanin maza da mata, musamman ma a wajen neman aiki. Ya kwatanta lamarin a matsayin abin kyama kuma ba za a lamunta ba. Dama tun can kasar Ghana na da dokar hukunta masu cin zarafin mata ta hanyar lalata a ƙarƙashin dokoki na kwadago da aikata manyan laifuka tare da bada kariya na doka kan cin zarafi da ake samu a gidaje sai dai masu rajin kare haƙƙin dan adam sun ce waɗannan dokoki da ake da su a yanzu ba su wadatar ba inda neman aiki ya dogara da buƙatar cin zarafin mata ta hanyar aikata lalata da su kafin a basu aiki, wanda hakan ya nuna dokar bata yi wani amfani ba. Masana sun nuna cewa matsalar ta ƙara tsananta ne sakamakon tsananin rashin aikin yi a tsakanin matasa, musamman ma a ɓangaren ayyukan gwamnati. Wata ƙwararriya a harkar doka, Victoria Bright, ta yi maraba da kira na shugaban ƙasar.
16: When a person in authority conditions employment on sex.
15: Ta ce idan wani mai iko a hukuma ya maida cin zarafi ta hanyar linnalata a matsayin sharaɗi kafin bada aikin yi, cin hanci ne wanda bai kamata amince da shi ba, kuma wannan yana zubar da matsayin cancanta wajen bada aiki ga wanda ya dace. Domin idan ka duba jami'o'inmu a yanzu, akan baiwa mata ƙololuwar darajar karatu ta first class ba don ta cancanta ba. Don haka ina yin maraba da wannan matsayar ta shugaban ƙasa, domin bai kamata alamunci irin wannan ba. A Ghana muna da dokoki masu ƙarfi, amma tabbatar da su ne matsalar mu. Wani dan majalisa ne kwate, Titus Glover, ya ce baiwa maza ƙarfin iko da fifita su fiye da mata ya taimaka wajen ƙara yaduwar matsalar cin zarafin mata.
17: This matter of these
15: Yana mai cewa idan har aka zartar da dokar, zai nuna babban ci gaba da aka samu kan hukunta masu aikata hakan. Bugu da ƙari, zai kuma taimaka hukumomi da suka dace su tashi tsaye wajen ƙarfafa hanyoyin samar da adalci da kuma tallafawa waɗanda abin ya shafa. To amma ganin shugaban ƙasar ya tayar da wannan batu, yana nufin abin ya zama mai ban tsoro. Yanzu haka dai ana buƙatar gabatar da sabuwar ƙudurin doka ga majalisar dokoki don amincewa ko kuma yanke shawara kan ko dai a yi gyara ga tsohuwar dokar da ake da ita, ko kuma a samar da sabuwar doka kan wannan buƙata ta shugaban ƙasa.
1: To an gaishe da Raijana, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a birnin Maradi da sauran manyan biranen Niger din masu otel da gidajen abinci ke fuskantar wato wani mawuyacin hali saboda karancin baki daga kasashen waje da raguwar taruka da bitoci da kuma yadda tattalin arziki na wato ko kuma matsin tattalin arziki ke shafar su, lamarin da ke barazana ga ci gaba da dorewar sana'ar baki daya. Salisu Kaka na dauke da karin bayani.
18: Wannan mawuyacin hali da masu otel-otel da gidajen abinci na birnin Maradi suke fuskanta ya biyo bayan raguwar shigowar baki daga kasashen waje da kuma karamcin tarurruka da kuma manyan ganawa da ada ke kawo musu kudaden shiga masu yawa. Barazanar tsaro da kuma matsin tattalin arziki sun sa harkar ta masu otel-otel da gidajen cin abinci yin rauni matuƙa gaya. Alhaji Sani Jittau shine shugaban kungiyar masu otel-otel da gidajen cin abinci na jihar Maradi.
19: Fi sabilillah, yanzu kasuwar otel-otel sai a hankali, sai ka zo ka zauna kowa babu baki. Fi sabilillah, ba su shigowa Maradi. Lanho su ma abinda muke so su gane, ba wanda ya ce ba zai biya lanho ba, amma yanzu cikin yanayi muke. Ai daidai ruwa daidai tsaki. Sannan sai wanda ka san yawanci duk otel-otel bankuna sun kama musu sun gyara otel-otel dinsu. Kuma yanzu ga cikin yanayin da ake na rashin baki. To mu suma muna neman alhorma wajen su gane da bakiyawa ne muka yi ba abin ne babu. Kenan su mu alhorma kadan kadan dai din nan yahi babu.
18: Makodan kudade ne dai masu gina otel-otel suke kashewa wurin gina gidajen dan al'umma ta karu. Kuma suna biyan diyar ƙasa da sauran ɗawainiyar ɗaukar nauyin ma'aikata da jami'an tsaro da suke kula da tsaron wurin da dai sauran ɗawainiya daban-daban da ke kansu. Abdulkadir Sani Gwanda, manajan otel KSJ Plaza, ya ce banda ma rashin baki, babbar matsalar da ke damun su ita ce ta masu sana'ar irin tasu a bayan fage.
20: Bako sai ya zo ole a kawo shi, mu da muke biyan muka ka'idodi aka ba a agreement sai a yi da shi can. In abinci ne za a yi a ce an ɗauki wata mace can an bata ko wata can aka ba, a ɗauki musamman an san ga wanda suke aiki. Duka ga wannan shi ne ke kawo cikas ga irin waɗannan wuraren namu inda muka yi investment sosai. Ka gani an bar mu da ma'aikata, an bar mu da biyan wuta da haraji, nauyin yana da yawa. Kenan ni kiran da nake ma shugaban mu kenan su tashi tsaye, dole sai sun kama.
18: Masu sana'ar dai sauke baki a bayan fagen sun mai da martani kan zargin da ake yi musu. Samun Jibo, ɗaya daga cikin mamba na kungiyar masu sauke baki cikin gidaje, ya ce aikin da suke yi na kan ka'ida.
21: Da izini ne suke yin shi, suna da takarrun su haɗaɗɗi na sai wannan aiki. Duka wurin sananni ne,
3: akwai wa'anda suke yi bayan hoge tunda kaga an riga an yi wa komai ka iya samu
18: masu sana'ar dai ta otel-otel da kuma gidajen cin abinci na fatan ganin gwamnati da sauran abokan hulɗa sun tallafa musu ta yadda wannan bangare mai matukar mahimmanci ga tattalin arzikin ƙasa ba zai rushe ba Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
1: to yanzu kuma sai rahoton mu na musamman
0: himma dai matasa
1: Wani matashi a Kaduna ya kafa masana'antar sarrafa ledoji da robobi da aka watsar da su zuwa hanyoyin samar da kudade da kuma makamashi tare da horar da matasa kan damarmakin sake sarrafa kayayyakin shara zuwa abubuwan da za a yi amfani da su a cikin al'umma. Daga Kaduna ga rahoton wakilinmu Ibrahima Yakubu.
21: Omar Mohammed wani matashin Kaduna ne da ya fuskanci kalubalen rayuwa daban-daban da faɗi tashi wajen gwagwarmayar koyon yadda ake sake sarrafa tarkacen sharar roba da karafa da ledoji domin samun kuɗin shiga da kuma samar da makamashi mai sabuntawa inda a ƙarshe ya kafa kamfanin sa da yake horar da dumbin matasa kan yadda za su rage sharar muhalli da kuma samun hanyoyin kuɗaɗen shiga daga dandazon tarkacen shara da ke cutar da muhalli da kuma damarmakin da ke a cikin wannan harkar
22: zan ce maka shekara 2 zuwa 1 saboda akwai wani wanda a wurin shi na fara ganin abin sai nayi ma naje nayi bincike na same shi na zona nace mun ina da ra'ayi akan wannan abu sai ce mun to yasa na a hanya da gaskiya an ji jiki sosai ma saboda mun yi karatu mun yi primary mun yi secondary mun yi jami'a mun gama kuma aiki yazo ba a samun shi
21: A cewar sa dai shekara da shekaru ya dauka a hannun mai gidansa a cikin wani yanayi yayin wannan daukar horo na sarrafa tarkacen shara kamun dai samun damar tsayawa da digadigin kafafuwarsa kamar yadda rahotanni ne suka nunar daga wahala sai nasara domin ko ya bakke na irin sauyin fasalin rayuwa da ya samu bayan samun damar kafa nasa kamfanin
22: ya nasauri sosai gai gaskiya sosai ma sosai saboda misali yanzu na fara abin ni kadai but amma from there da na fara yanzu akwai kungiya da ake kiranta kungiyar Cyclists Association of Nigeria wanda ni ne yanzu na chairman na Kaduna State dan da na fara da inda na tsaya inda nake da bazan je ba ni nake kai kaya na farko in je in bi kai in kai ta har Lagos wanda muke wanda suke aiki mata karkashin mu san fu mutum 40 kai da manto cewa yanzu muna da wuri kallon wuri guda uku a nan jihar Kaduna wanda muke karban wannan shafa datti wanda ake zubarwa amma mu muna kar daukan shi mu sarrafa shi mu maida shi wani abin da zai kawo mana ci gaba da kuma jahan mu
21: Comrade Suleiman Jibrin ɗaya ne daga cikin kungiyoyin kare muhalli da ya ziyarci matashin dake bakke da jin dadin sa
23: ya burge ni duwa da cewa ita ce ran ta zama kalubale to saboda haka yanzu an samu gidan da za a aje ta ma'ana a tara ta a mai da ita wani abu sabanin yanda da ba a san yanda za a yi da ita wurin zuba ta ma yi karanci saboda al'umma sun yawa wannan abu ne na ci gaba in za a samu irin sa haka misali a gunduma a jaha a tarayya a ƙasa za a wayi gari a ga an samu zero waste saboda ana recycle
21: A halin yanzu da ya kaiwa ga wannan matsayin na nuna jajircewar matasa wajen kawo sauye-sauye ta fannin ci gaban kimiyya da fasaha a bangaren kere-keren da ake samu daga tarkacen shara da ke juya su zuwa wasu abubuwa da ake amfani da su a cikin muhallin. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria.
1: To rahoton da ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon da kuma zan yi sallama da ku duka-duka a madadin Suleiman Babayo wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa muka kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
24: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannunku da jimirin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW wanda a cikin muka muku tare da kayatattar rahotanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa majalisar dattijan Najeriya ta amince da kuskure dokar zaben kasar wanda ta hana shigar da kararraki barkatai a kotuna da dama da 'yan siyasa ke amfani da ita wajen haifar da rudani. A bangaren tsaro kuma za ku ji cewa an shiga fargaba a yankin tafkin Chadi bayan bullar rahoton kwararar 'yan Boko Haram da ISWAP zuwa Najeriya bayan matakin Chadi na rufe iyakokinta.
2: Chadi ta riga ta rufe iyakanta da Najeriya tare da farmakin 'yan Boko Haram din kuma su kuma sai shigowa suke yi Najeriya. Mutanen hankalin su ya tashi matuka yanzu zirga-zirga kuma ya tsaya cak yanzu ka baya shigo Chadi daga Chadi kuma baya shigo Najeriya.
3: Wannan rufe iyakoki da kasar Chadi ta yi ya safi al'amuran mu ne yau da gobe.
1: To za ku ji yadda jamhuriyar Niger kafofin yada labarai masu zaman kansu ke kokawa da rashin samun kuɗin shiga wanda ya samu asali a dalilin juyin mulkin da sojoji suka yi har ma suka dakatar da shirye-shirye. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma bari mu fara da labaran duniya tare da muntaka a Hiwa. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labaran duniya.
4: Kotun soja a Najeriya za ta yi zama domin hukunta waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Tinubu. Faransa ta fara wani sabon yunkuri na kyautata alaƙa da Afirka bayan matsaloli da aka fuskanta a baya. Mali ta ce ba za ta tattauna da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba bayan wasu sabbin hare-hare. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai fara wata ziyara a Afirka da nufin sabunta dangantakar ƙasar da nahiyar bayan shekaru na tangarɗa da wasu tsoffin ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka a baya. A Kenya dai, ƙasar da ke amfani da turancin Ingilishi, shugaba Macron zai jagoranci wani taro tare da shugabannin Afirka da 'yan kasuwa domin tattauna batutuwa masu nasaba da bunƙasa tattalin arziki da zuba jari a ƙasa tsakanin ƙasashen. Ziyarar tasa za kuma ta kai ta wato za ta kai shi ƙasashen Masar da Habasha. Kuma fadar shugaban ƙasa a Faransa ta ce ziyarar na daga cikin ƙoƙari na ƙarfafa sabon salon hulɗa tsakanin Faransa da Afirka. A 'yan shekarun nan dai ana yawan nuna damuwa game da adawa da Faransa a wasu ƙasashen Afirka yayin da tasirin Rasha da China ke ƙaruwa a nahiyar. Dan gaba yau ne wata kotun soja a Najeriya za ta fara sauraron shari'ar yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu wanda aka dakile a bara bayan rantsar da algalan kotun makonni biyun da suka gabata. Ana da tuhumar jami'an soja kimanin su 36 da shirya kifar da gwamnatin na Tinubu wato ta Tinubu, kuma idan da yunkurin wato nasu ya kai ga nasara to da wani abu ne da zai iya kawo ƙarshen wato fiye da shekaru 25 na mulkin demokradiyya a Najeriya. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida dai sun ambato Kanal Muhammad Ma'aji a matsayin wanda ake zargi da jagorantar shirin. Amma kuma har ya zuwa wannan lokacin rundunar sojin Najeriya ba ta bayyana sunan wanda ake zargi da jagorantar juyin mulkin ba. Takardun kotun dai sun yi zargin Ma'aji da wasu da aikata laifi na ta'addanci a Najeriya. Na dai saran za a gudanar da shari'ar ne a asirce wani waje na soji da ke a birnin Abuja. To ana shan labaran duniyar kenan da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin mulkin soja a Mali ta ce ba za ta tattauna da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da take kira 'yan ta'adda ba bayan haren da mayakan jihadi da masu neman ɓallewa suka kai wa gwamnatin mulkin sojin. Hare-haren da aka kai a ranakun 25 da kuma 26 ga watan jiya sun afkawa muhimman garuruwa tare da kashe minista na tsaro a Malin. Ministan harkokin wajen ƙasar Abdullahi Diop ya ce gwamnati ba ta da aniyar tattaunawa da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai. Yana mai cewa suna da alhakin rikicin da ƙasar ke fama da shi tsawon shekaru. Ya ce Mali ta sha fama da rikicin tsaro sama da shekaru 10 kuma waɗannan hare-haren sun tuno da rikicin da ya barke a shekara ta 2012 saboda gabance tsakanin kungiyar Azawad Liberation Front da kuma kungiyar JNIM wanda ke da alaka da Al-Qaeda. Ita ce dai ta kai sabbin har-haren a Mali. Mayakan da ke da alaka da kungiyar da ke kiran kanta daular Islama wato ta IS sun kashe akalla mutane 36 a yankin arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A cewar jami'an tsaro da mazauna a yankin, har-haren sun dauki kwanaki 2 ana kai su tun daga ranar Talata. Mayakan Allied Democratic Forces wato ADF sun kashe mutane 21 a ƙauyukan da ke kan iyaka da lardunan Ituri da kuma Kivu ta arewa. Majiyoyi kuma wato sun shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa an kashe wasu mutum 15 a har-haren da aka kai a garin Biakato da ke a lardin Ituri. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu zan miƙa ku ga Abdulkarim.
1: To mun tuka yiwa ga shekara da kokari a labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin na yau za ku je da sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa. Muna tafi da shirin dandalin matasa da ma wasan kwaikwayon na mai fadakarwa wato ji ka garu. To amma bari mu fara da dambaro siyasar tarayyar Najeriya. Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da gyaran fuska da aka yi wa dokar zaɓe ta 2026 wadda ta haramta shigar da ƙararraki barkatai a kotuna da dama kan ƙorafi guda ɗaya da ya shafi zaben fitar da gwani. Matakin da majalisar ta ce zai toshe kafar da 'yan siyasa ke amfani da ita wajen haifar da rudani ta hanyar amfani da kotuna. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya haɗa mana wannan rahoto.
5: Majalisar Dattawan Najeriya ta yi gyaran fuska ne a kan sashi na 28 na dokar zaben ƙasar ta wannan shekara. Biyo bayan saɓanin da ake samu a kan shin wace kotu ce ke da hurumin sauraron ƙararrakin zaben fidda gwani. Lamarin da tuni ke ta da jijiyar wuya da kama hanyar jefa dimokuraɗiyyar ƙasan cikin hali na ruɗani, inda 'yan siyasa kan runtuma kotuna daban-daban domin biyan buƙatunsu ba ma neman adalci ba. Wannan ya haifar da tsoron barin kotunan su jefa dimokuraɗiyyar cikin lalube na rashin tabbas. Honorable Maryam Kolo 'yar siyasa ce da ke takarar neman zama 'yar majalisar dokokin jihar Niger.
6: Gaskiya wannan sabon dokan da aka sa ya yi kyau sosai, na matukar murna a kai saboda zai rage irin barazanan da ake yi da ɓata nuna cewa kotu na da mahimmanci. Saboda wannan kotu ba za ta sani cewa ɗayan kotu ɗin ta zartar da hukunci ba, sai su je a sake zartar da wani hukunci. Kuma ka san ba yanda za a yi a ce wani kotu ta ba da hukunci da yake ɗaya da ɗayan bisa kan abin da za a ba kotun nan. An ƙayyada inda za ka iya kaje da inda maganan ka zai ƙare.
5: Halin da ake ciki na rigingimin fidda 'yan takara da ke faruwa musamman a jam'iyyar APC mai mulki, inda a jihohi fiye da 10 ake fuskantar takaddama akan matakin da gwamnoni suka ɗauka na naɗa waɗanda suke son su gaje su maimakon zaben fidda gwani, da ya sanya wannan dokar da majalisar ta amince da ita ta zo akan gaba. Senator Godswill Akpabio shine shugaban majalisar Dattawan Najeriya da ya jagoranci yadda suka amince da wannan gyaran fuska na dokar, ya bayyana fatan su. Ya ce ina godiya ga dukkanin abokan aiki na a majalisar nan kan wannan aiki da muka yi, musamman shugaban kwamitin majalisar dattawa na hukumar zaɓe. A yanzu mun amince da wannan, muna fatan shugaban Najeriya zai hanzarta sanya mashi hannu domin ya taimaka gyara zaɓuɓɓukan da za a yi a nan gaba. A bisa tanaji na doka da aka amince da ita a yanzu, ƙararrakin da suka shafi zaben fidda gwani na 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi da gwamnoni za a fara su ne a kotunan tarayya zuwa kotun ɗaukaka ƙara, yanda na zaben fidda gwani na shugaban Najeriya za a fara shari'ar daga kotun ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Honorable Ibrahim Bello Rigacikun ya bayyana man tasirin da wannan zai iya yi na yi wa kotunan saiti da ma ɗaukacin tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar.
7: zai amfani kware da gaske kuma zai tasiri saboda kotuna za su samu proper direction wato su samu sani cewa za a shigar da ƙara irin abin da ake so a shigar a kotunka an riga an sabunta an san cewa za ka shigar da irin ƙara a nan ba za ka shigar a nan ba da ka wani mai zo shigar da ƙara alƙalin jin yanke hukunci a zuwa ta rudin cewa ainihin tun farko ma bai da abin da kira hurumi me yasa ya karɓi ƙarin ba an riga an ɓata lokaci kuma duk shirin da ake na 'yan siyasan nan a lokacin zaɓe yana da wa'adi.
5: A 'yan watannin nan dai ana nuna damuwa akan yadda kotuna suka zama wani dandali da 'yan siyasa ke amfani da shi domin biyan buƙatun kansu ba wai don neman a yi masa adalci ba. Abinda ke haifar da rudani ga tsarin siyasar Najeriya da zai shafi demokuraɗiyyar ƙasar kanta. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To daga batun siyasa sai na tsaro a tarayyar Najeriya inda aka shiga fargaba a yankin Tafkin Chadi. Bayan rahotanni da ke nuna cewa wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram da ISWA sun fara kwarara zuwa sassan Najeriya. Biyo bayan matakin da gwamnatin ƙasar Chadi ta ɗauka na rufe iyakokinta. Sakamakon tashin hankali da matsalolin tsaro da ake fuskanta a yankin. Wakilinmu na Maiduguri Al-Amin Suleiman Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto.
8: Tun barnar da mayakan Boko Haram da ISWAP suka yi wa ƙasar Chadi sanadiyar kai wani mummunan hari da ya halaka sojoji, ƙasar ta Chadi ta ɗauki matakai na fatattakar gungun mayakan tare da kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a bakin gabar Tafkin Chadi ta ɓangaren ƙasar ta. Bisa wannan, ƙasar ta Chadi ta rufe iyakokinta da ke bakin gabar tafkin domin maganin 'yan bindigar da suka addabi sashen ƙasar, abinda ya haifar da fargaba da tashin hankali musamman a yankin Najeriya da ke da yawan mutane da ke harkokin kasuwanci da ƙasar Chadin. Bayanai daga yankunan da ke Tafkin Chadi sun nuna cewa rufe iyakokin ya fara shafar harkokin kasuwanci da zirga-zirga da rayuwar al'umma. Madubukar ɗaya ne daga cikin mutanen da ke garuruwan kan iyakoki sun bayyana halin da ake ciki.
2: Chadi ta riga ta rufe iyakanta da Najeriya, yanzu haka tara ta farmakin 'yan Boko Haram ɗin kuma su kuma sai shigowa suke yi Najeriya. Yanzu haka mutanen hankalin su ya tashi matuƙa, yanzu zirga-zirga kuma ya tsaya cak. Yanzu ka baya shigo Chadi, daga Chadi kuma baya shigo Najeriya.
8: Yanzu haka dai al'ummar yankin na bayyana damuwa kan yiwuwar ƙaruwar hare-haren ta'addanci kamar yadda Malam Muhammad Kamilu ya bayyana min.
3: Wannan rufe iyakoki da ƙasar Chadi ta yi ya safi al'amuranmu na yau da gobe, kuma ga wata fargaba da muke da ita na yadda sojojin Chad ke yakar mayakar 'yan Boko Haram ɗin suke shigowa Najeriya. Ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya haikan akan wannan abun don barin wayannan mutanen su samu su sake a cikin ƙasar Najeriya. Zai iya haifar mana da damuwa sosai.
8: To sai dai wasu daga cikin shugabannin al'umma kamar Malam Abubakar Gamandi da ke zama shugaban masu hada-hadar kifi a bakin gabar Tafkin Chadi sun ce babu wani sabon abu a wannan mataki da ƙasar Chadi ta ɗauka tunda dama iyakokin na hannun ɓangarorin mayakan Boko Haram da ISWAP.
9: Babu wani ƙasa da yake Tafkin Chadi yanzu wanda suka yi iyaka a Tafkin Chadi, musamman ɓangaren Najeriya ko iyakoki na ɓangaren Nijar ko ɓangarorin Kamaru, inda dai a ce wannan iyaka ne na waɗannan ƙasashen wanda ƙasa ɗaya daga ciki take da ikon su bale ta ce ta rufe ko kuma ta buɗe. Wannan babu wata ƙasa a waɗannan ƙasashen da suke da iko da wannan iyakokin nasu.
8: Masana harkokin tsaro kamar Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya sun nemi Najeriya ta ɗauki matakai na gaggawa domin magance tasirin kai tsaye ga yanayin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, musamman ganin yadda mayakan ƙungiyoyin ta'addancin ke amfani da buɗaɗɗen yanayi wajen zirga-zirga da sauya sansanoni.
9: A tashi tsaye a ga idan wayannan mutanen an watsa su ta ina za su shigo mana nan Najeriya, za su shigo ta boda ne kawai wanda yake tsakanin Chadi da Borno ko kuma duk inda Najeriya take da boda, a deploying duk wani abu intelligence gathering din ne da kawo waɗansu sojoji da jama'an tsaro wanda yake ana iya tura su inda hujin yake ko kuma gap din yake ko kuma tsagon yake inda za a iya shigowa.
8: A nasu ɓangaren jami'an tsaro sun ce suna ci gaba da sanya ido tare da ƙarfafa sintiri a yankunan iyaka domin hana duk wani yunkuri na kutsawar mayaka ko kuma safarar makamai zuwa cikin Najeriya. Duk da matakan da hukumomi ke ɗauka, al'ummomin yankin Tafkin Chadi na ci gaba da kira ga gwamnatocin ƙasashen yankin da su ƙara haɗin gwiwa wajen magance matsalolin tsaron da kuma kare rayuka da dukiyoyin al'umma da ke fama da illar rikice-rikicen ta'addanci. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: To a jamhuriyar Nijar kuwa kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu ne ke koka da matsalar rashin samun kuɗaɗen shiga, wadda ta samo asali a dalilin juyin mulkin da sojoji suka yi bayan dakatar da wasu shirye-shiryen da suke gabatarwa musamman ma waɗanda suka shafi sha'anin siyasa da tallace-tallace ba tare da sama musu wata makoma ta daban ba. Wakilinmu na jihar Tawa Iso Mamman ya aika mana da wannan rahoto.
10: Bayan taron ƙasa ne a shekarar 1991 wato Conference National aka samu izinin faɗaɗa muhallin kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu a ƙasar irin su radio da television har ma da mujallu inda suke samar da ayyukan yi ga ɗaruruwan matasa. To sai dai kuma babu shakka kafofin yaɗa labaran na buƙatar kuɗaɗen shiga domin biyan buƙatunsu da ma na ma'aikatansu. A can farko dai suna samun wani tallafi daga gwamnati kamin a dakatar da shi a shekarun da suka shuɗe. Kodayake babban ƙalubalen da suke fuskanta dai a yanzu tun bayan juyin mulkin shine hanyoyin shigar da kuɗaɗe bayan da aka rufe ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suke hulɗa da su da ma yanayin jam'iyyun siyasa waɗanda su ma ke zaman wata kafa gare su ta samar da kuɗaɗen shiga. Mataki ma na baya-bayan nan shine tushe wata kafa ta tallace-tallace magungunan gargajiya duk da cewar gwamnatin ba ta aiki da su ta hanyar ba su kwangilar tallace-tallacen. To shin wai ko cikin wani yanayi suke aiki a yanzu? Mustapha Alhaji Abdu, mamallakin wani gidan rediyo ne mai zaman kanshi a nan Tawa, na cewa
11: ciki ake jan rorija wayansu da mun bayi wani suke kokari su babu abin da za su ci kawai dan duka a cin su liƙe an aka bi ka hayat ba gidanka ba kake ɗaya wata biyu wata uku wata hudu he ka liƙe ka tsaye da komai ka ce kowa ta yi nemo wani aiki kawai ku an samu matsala mutum kana da mutum goma sha wani abu ko mutum 20 suna aiki kasanka an tsaye da gidan radio tunda ba mu iya aiki ya yi wata biyu uku babu korala su ma kuma haya suke biya an baka bari ma da Allah ne jalakta yanke ka in ba buta kuma babu aiki. Kai ba masu gidajen su ba matan su ma sai sun ce masa aikin banza ne suke saboda babu kuɗi. To neman rahoto zaka ka bar rahoto a gidanka ko kuma ya dai a lamarin wannan suke.
10: A yanzu dai lokacin kafofin ya labaran masu zaman kansu na cikin halin ni asu dukwa da rashin aikin da zai shigar musu da kuɗaɗen shiga ya zama wajibi su biya lokacin haraje-harajen da gwamnatin ta gindaya musu abinda ke zaman wani kalubale inji Muhammad Rabiu Saidu na gidan talabijin labari mai zaman kanshi.
12: Kamar shi wanda ka zaman kai ne kamar wanda ke da shago ne gwa. To in ya zamanto kenan kana buɗa ba mai zowa ita ya zo ya sayi abin nan ka gani kenan akwai matsala kwa kenan. Tunda an ka diba sai an yi aikin ne aka samu kwa. Ko gidan radion ma na gwamnatin ma ba ran da yake na gwamnati ne ba kwa. Su kan kansu yanzu an kace su ma da kansu dokan ma kansu wannan abu wannan ba za su iya ba kwa. Muna gani shiru ne ko ina ka zaka shiru ne kwa. Tare da su ne muke surtu nan dai anan dai jaha dai kwa. Sai dai addu'a kwa.
10: Wannan yanayin da suke ciki ya kai ga azayar tambayar neman sanin ko me ke manufar gwamnatin ga waɗannan kafofin ya labaran masu zaman kansu ganin yadda tuni wasu daga cikinsu suka dakatar da aiki tare da rufe kofofinsu a cewar Bula Maligari jagoran gidan rediyo amfani mai zaman kanshi a yankin Maradi.
13: A yanzu a Maradi akwai radio mai zaman kanshi wajen biyar masu yin aiki amma da radiyanni masu zaman kansu sun kai takwas yanzu biyar kaɗai suka yi saura. Wanda suke da studio da suke program normal ta baya wanda tarihi autan radio nini masu zaman kanta wanda ba sai na faɗi sunanta ba ita tarihi radio an cire antenna an cire komi an tattara komi an bar gida tunda haya ma ba a iya biya ya za a zauna a yi aiki balle a ba ma'aikata wani abu tunda aikin da ya kamata mu yi an maida ma ƴan rezo sosiyo kuma matsala su mahukunta su suke aiki da waɗannan mutanen wanda bai dace ba a yi aiki da su ko ɗaya.
10: Akwai dai buƙatar gwamnatin ta samar musu da mafita kamin su kai ga rufe kafofinsu duba da yadda suke samun wasu sabbin kishiyoyi a yanzu musamman masu amfani da yanar gizo a matsayin wani rukunin sabbin 'yan jarida na bayan fage. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana nahiyar Afirka wannan mako mai karewa tare da Muhammadu Awal Balarabe.
14: Jaridun Jamus na ci gaba da mayar da hankali kan matsalar tsaro da ke ta'azzara a Mali, inda jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ce masu kaifin kishin Islama da 'yan tawaye suna matsa lamba ga gwamnatin mulkin sojan Mali. Jaridar ta ce sojojin gwamnatin Mali da mayakan sa-kai na Rasha sun fice daga sansanoninsu bayan da masu ɗauke da makamai da Abzinawa 'yan tawaye suka kwace wasu garuruwa na arewaci ciki har da Kidal. A lokacin da ta taɓo musabbabin nasarar da 'yan ta'adda na Jenim da 'yan tawayen FLA suka samu, jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ce baya rasa nasaba da ƙawance da suka kafa da nufin ganin bayan gwamnati da ke ci a yanzu. Ita kuwa Fastnet ta ce rundunar sojojin haya ta Rasha ta kasa kata bus a rikicin Mali, inda ta ce masu ikirarin kare Islama da 'yan tawaye na neman hanyar hambarar da gwamnatin mulkin sojan Mali. Amma Moscow bata samar da taimako da ya dace ba ya zuwa yanzu. A nata ɓangaren Tide Online da ake wallafawa ta yanar gizo na cewa Mali ta zargi wasu jami'an tsaronta da haɗa kai da 'yan ta'adda wajen cutar da ƙasa bayan jerin hare-hare da suka haddasa kwace ikon sansanin soja na arewacin Mali. ita kuwa di Target Titan ta sharhinta ne mai taken Sudan da Habasha na gab da fadawa yaki inda taje Sudan ta zargi Habasha da kai hari da jirage marasa matuka a filin jirgin saman Khartoum yayin da ita kuwa Ethiopia ta dora alhakin sabon rikici a yankin Tigray akan Sudan jarida ta ce wannan takitaken yakin na ƙara hadarin karuwar yakin basasa da Sudan take fama da shi yanzu haka duk ma dai da cewa gwamnatin Habasha ta yi watsi da zargin da ta danganta da maras tushe amma Sudan ta kira jakadanta Addis Ababa don tattaunawa bayan da ta zargi Habasha da daular Larabawa da zama kan wabuwar gami na harin birnin Khartoum di Target Titan ta ruwaito cewa ma'aikatar harkokin wajen Habasha ta mayar da martani mai zafi inda ta yi ikirarin cewa Sudan na taimakawa ƴan tawayen TPLF da makamai da kuɗi tare da zama mu'uyar sojojin da ke adawa da gwamnati a shafukan Welt Online kuwa batu da ya dauki hankali shine yunkurin da Jamus ke yi na neman karfafa haɗin gwiwa da Morocco ta hanyar ɗibar ma'aikata masu ƙwarewa daga ƙasar jaridar ta ce a ziyarar da ya kai birnin Rabat ministan harkokin wajen Jamus Johann Vattenfall ya jaddada damar bakin tattalin arziki ga kamfanonin Jamus a wannan ƙasa ta Afirka inda ya nemi su rubanya daukar ƙwararrun ma'aikata aiki shi kuwa takwaransa na Morocco Nasir Burita yayi kira ne ga kamfanonin Jamus da sabaka sa jari a ƙasarsa Welt Online ta ƙara da cewa Jamus na sanyin haɗin gwiwa a bangaren kera motoci da bangaren makamashi da kuma noma dama dai bayan Afirka ta kudu Morocco da ke yankin Maghreb ta kasance abokiyar ciniki ta biyu mafi girma ga Jamus a Afirka kuma muhimmiyar abokiyar tafiya a yankin da ke fama da rikice-rikice za mu ƙare ne da batun zuba jari a nahiyar Afirka da ya dauki hankalin Noy Chusa Titan inda ta sharhinta mai takin yakin Iran na ƙarawa mutumin da yafi kowa kuɗi a Afirka kuzari jaridar ta ce attajirin nan Aliko Dangote da ya gina babbar matatar mai a ƙasar Najeriya na son rubanya masana'antu a nahiyar Afirka jaridar ta ƙara da cewa yakin Iran da ya kai ga toshe mashigin ruwan Hormuz yana tasiri akan ƙasashen Afirka saboda sun dogara da shigo da tashaccen mai da kuma take daga waje amma Aliko Dangote ya yi alƙawarin rage wa ƙasashen raɗaɗin ƙarancin mai da suke fama da shi inda ya sanar da shirin gina babbar matatan mai ta biyu a Tanzania da ke gabashin Afirka a cikin shekaru 4 zuwa 5 masu zuwa.
1: To a gaida Muhammad Awal Balarabe da sharhunan jaridan Jamus kuma ke zama a cikamakin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsayin za ka shafa mu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. Har ma da tashoshin FM abokan hulɗa a ƙasashen nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan ku shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.
0: DW ra'ayin malamai.
15: Dambarwar da ake fama da ita a tarayyar Najeriya wajen zaɓar 'yan takara a mataki daban-daban. Na zabukan da ake shirin yi a shekara ta 2027 da ma irin sauyin shekar da ake samu na ƴan siyasa sun bar baya da kura shin wannan al'amari wani abu ne da zai iya yin tasiri akan sakamakon zaben na Najeriya ya kuma za a kwashe waɗannan da ma ƙarin wasu bututun za mu tattauna a cikin shirin ra'ayin malamai a ƙarshen mako
1: Dokar ku bari a baku labari ku kasance da shirinmu na maraicin Asabar da Lahadi don jin yadda za ta kasance. Yanzu kuma sai fagen shirye-shiryen farawa da al'amuran da suka shafi matasa.
0: DW Dandalin matasa.
16: Our swimming pool bay banega.
17: To daga Najeriya zuwa India, siyasar makarantu zuwa zahirin siyasar duniya, matasa fa sun daina jiran tsammanin canji, sun jada marar shiga fagen daga. Abdulrahim, ka jada marar shiga fagen daga ko kwade?
18: To ni dai na jada mara amma ta shiga studio Khadija kuma a yau zamu duba rawar da matasan ke iya takawa ne wajen sauya takun siyasa a cikin Najeriya har ma
17: da wajenta.
18: Akwai bukatar fadan suna ko dai ai dama an riga an sani ko dai kuwa
17: eh to ka riga ka ce Khadija nace Abdulrahim an ji sunan ma
18: to shikenan kawai sai a ji abin da shirin ke tafe
17: kawai abin da za a yi kenan

0: To Ibrahim ne ka san Najeriya fana ɗaya daga cikin ƙasashe masu yawan matasa a duniya kuma sama da kashi 60 cikin 100 matasa ne ƴan ƙasa da shekaru 35 sai dai fa har yanzu ana kaiwa rana kan ƙarancin wakilcin matasa a kujerun siyasa. Ka lura kwa da haka?
1: To haka ne Khadija, kuma ita hukumar zaben Najeriya din kin san tayi tanade a sabbin dokokin ta na budawa ko bawa matasa da mata dama domin a dama da su a harkokin siyasa din, amma har yanzu da alama wannan dama bata kai ga isowa ga matasa yadda ya kamata ba.
0: To amma me yasa?
2: Ina ganin jami'u su ne matsalolin matasa. Saboda yanzu matashi idan bai da kuɗi jam'iyyar ma ba za ma ta ba shi dama ba ma.
3: Duk yadda ka kawo ga cancanta mutane ba za su zaɓe ka ba na farko.
4: Matasa an maida su karin farauta ne a tafiya a kowane siyasa a Najeriya.
3: Matasa an san su da ilimi da ƙoƙari da himma, tunani su ya kasance daidai da zamani ne. Idan da za a ba su dama, da ni da kai mun san cewa za su yi abubuwa na ban mamaki masu yawa.
0: To kun dai ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan abin da ke hana su taka rawar da ta dace. To amma maganar masu gidan rana wato kuɗi, mu ji dumus.
1: Fulus.
0: To ka san shi ma kansa yana da wata babbar gada ce da ke tsakanin matasa da kuma burin siyasa a zahiri.
1: To in har ana maganar kuɗi, to za a iya ce kenan ba wai dama ce ba a ba matasan ba. Kuɗin ne wato maganar tsadar kuɗin form din nan, kin ga ana maganar ya kai naira miliyan 90 zuwa 100 na wasu jam'iyyu na takarar shugaban kasa kenan, na gwamna kuma kusan miliyan 30 ko fiye da haka. Hatta ƙananan jam'iyyu ma na tsawwala kuɗaɗen takarar su.
0: To kenan farashin na gani ina so ba kawai bane, matakin tantance masu ido da kwalli ne a siyasa dai kenan kake so kace.
1: A shekarar 2023 mun tuntuɓi ɗaya daga cikin masana harkokin siyasa a Najeriya, Professor Sani Kamilu Fagegamba, abin da yake cewa.
5: Gaskiya a cikin wa'annan manyan jam'iyyun biyu, amma dai ya fi ƙarfi a ita jam'iyya mai mulki ta APC.
1: Amma Professor

0: daidai kawai ya mai da su a kawai za su iya zaɓe su ba za su tsaya a zaɓe su ba.
1: Kuma fa masu suka na danganta tsarin a matsayin kashin dankali, wato dai an fifita kuɗi fiye da basira. Ko ya za a yi tafiyar?
2: Kin ga misali a arewa maso gabashin tarayyar Najeriya ɗin Kadija, jihar Adamawa ga misali, ma'yan takara sama da 30 ne ke neman kujeru guda 8 kacal a majalisar wakilai, wato reps kenan ta ƙasa. Sai dai har yanzu ana tantama da irin wannan nuna sha'awa, shin kishin al'umma za su je yi ko da a kishin aljihunsu? Honorable Hamza Ibrahim Bichi na ɗaya daga cikin 'yan takara da ya shayi a jihar Kano, kuma ya taho nan Bon a ziyarar da yake yi Masar, China da sauran ƙasashen duniya, inda yake kallon yadda abubuwa ke tafiya.
3: A mun tsinci kanmu a cikin jaraba da matasa mafiya yawa a cikinmu, kishin ƙasa bai shiga cikin zuciyarmu ba. Amma inda nake yi wa Allah godiya shi ne da ba duka aka haɗu ba, an samu kaɗan waɗanda na gamsu suna da kyakkyawan zuciyar son gyara ƙasa. Daga cikin alamomi shi ne, wato duk wani abu da yake jaraba bawa a lokacin da za ka iya gane nagartarsa, wasu a cikin matasa sun samu wannan damar, in kuɗi ne, in wani ɓarɓashi ne na mulki ko wani yawon duniya ko wani abu, sai ka ga suna nan akan aƙida kuma suna da niyya. Dama ita ɗan shi ɗan adam abu biyu ne nasararsa a rayuwa. Na farko zuciyar shi ta zama kyakkyawa a lokacin da yake aikin da zuciyar shi ta ƙudirce, kuma a ga shi ma aikin kyakkyawa. In dai kai biyun nan shi kenan. Ina yawan faɗa wa mutane, duk mutumin da ya zo fagen siyasa, wannan na bincika nagartarsa ta siyasa da aka tabbatar min da nagartarsu, sannan na yadda nake a mu'amalar siyasa da su, wanda kuma hakan ba yana nufin wanda ba su nagartar ba na mu'amala su, ina yi, amma kowa za ka ji shi a matsayinsa. To haka nake wa al'umma fata su zama masu juriya da ƙoƙarin tabbatar da sanin ma waye kai kafin su baka dama ta kai siyasa, ko in kayin kansu baka dama ka zama shugabansu ko wakilinsu.
4: Ni ne mai suna injiniya Adamu Aminu, wanda aka fi sani da suna Adamu Daje, diga Koma district, karamar hukumar Jada, jihar Adamawa, Najeriya. Ni ɗan takara ne mai neman wakilcin Lekki Koma state constituency a ƙarƙashin jam'iyyarmu mai albarka, wato African Democratic Congress ADC. Idan ka duba duniya matashi yake, za ka samu sun ɗauki bangon siyasa sun bi da shi, shi ne abun yinsu. Ya kamata matashi ya san da cewa shi ma duk inda yake yana da yancin da zai iya fitan takara shi ma a zaɓe sa. Da ka ji wani na cewa ai siyasa ba gaskiya cikin ta, siyasa ba gaskiya cikin ta, ba daidai bane, siyasa gaskiya ce.
1: Za mu tsallaka zuwa dambarwar jagorancin ɗalibai, inda ɗan Najeriya Ayuba Godswill Amte ya ɗauki hankalin duniya da salon campaign yayin takara a Nadim Taren Hall a Jami'ar Musulunci ta Alik a ƙasar Indiya.
2: Kuma shi wannan ɗalibi Ayuba asalin sa ɗan jihar Borno ne, mai shekaru 20 kacal. Bayan bayyanar wannan faifin bidiyon nasa kusan kafofin manya-manya na talabijin na Indiya, sai da suka tattauna da shi.
1: To kafin fa mu bar Indiya, sai mun taɓo yadda al'adu ke tasirin jawo matasa cikin siyasa, kuma yadda santsin ma ya ja ɗaya daga cikin fitattun jaruman fim a yankin Tamil.
5: Sunana dai Muhammad Awal, wanda kuma aka fi sani da suna Abba India Dala, daga nan jihar Kano kenan, wato ƙasa Najeriya. Talafati Biji ai ya ci zaɓi ma, kawai rantsarwa ma ake jira. Darimi Biji yana hawa fina-fina irin na kishi ƙasa, kwatar ƴanci, taimakawa marasa galihu, duk yana nuna wannan abubuwan a cikin fina-finansa. Jarumai na ƙasar India da yawa suna cikin siyasa, waɗansu suna fitowa ba sa nasara, waɗansu suna fitowa da cikin waɗansu kujeru ƙanana wanda bai kai wannan kujerar da shi Biji ya nema ba ta CM, wadda take a matsayin kamar gwamna. Mafiyanci ƴan siyasa, jarumai da suke shiga siyasa, mafiyanci ɗan majalisu suke nema haka.
1: Daga tsadar takara da ke hana matasa takarawa a siyasa a Najeriya, har zuwa ɗan Najeriya da ya mutsu hazo a siyasar jami'a a Indiya, har ma da jarumin fim da ke sauya lissafin siyasar kudancin Indiya, duka waɗannan fa suna nuna cewa matasa fa ba amsa sunan manyan gobe suke nema ba, yau ne gobensu. Kuma domin tabbatar da wannan fata, dole fa a sassauta tsarin da kowa zai ji ana yi da shi. Ko ya kace Abdulrahim?
2: To ai ƙarshen zance kenan, end of discussion ko in ji Bature.
1: Ƙarshen alawa ƙasa.
2: Yau wane, to shikenan, ina ga saƙon ya riga ya je.

0: To madalla da fatan shirin ya kayatar matasa sai a motsa. A shigar kokin siyasa a daina jira sai an baka kwa youth leader na jam'iyya kuma ku shiga inda dai ga misalai da kuka gani a wasu kasashen. Yanzu kuma zamu je ga wasan kwaikwayo mai fadakarwa.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu ƴan zamanin komputa. Inda a yau zamu saurari kashi na 9 a wasan kwaikwayon namu mai suna ba a shirin mutun daga fuska. Wasan dai an gina shi ne akan yadda basirar komputa kan samar da damar makin aikin yi a Afirka. A kashin da ya gabata Rabiu ya zo da wata mafita da za ta taimaka masa ya gyara ya kuma inganta fasahar ilimin tantance bayanan sa. Haka kuma da taimakon jinjiri da abokansa masu kutse an tono asirin dandalin ribobi kuma ta bayyana cewa wannan harkar babbar damfara ce bayan da ta daina jin tsoro gaje ta yanke shawarar danawa Sadiq Tarko da taimakon ƴan uwanta Zainab ta zo da wani shirin da za a karya alƙadarin sa amma wani shiri ne wannan ko shirin zai isa ya wanke gaje daga dukkan zargin da ake mata shi kuma Rabiu fa Ko fasahar da ya kirkiro wa Agrobio za ta yi aiki yadda ake sa ran za ta yi? Bari mu ji yadda abin yake a kashi na 9 mai suna ƙarshen wahalhalu.
4: Bayan sun fito da wata dabara ta yadda za su dana wa Sadiq Tarko, wanda a zahiri sun sa ran za ta yi aiki. Yan uwan junan nan sun yi wasu ƴan kwanaki suna ta yi wa dabarar tasu gyare-gyare. Yanzu dai sun shirya tsab domin su aiwatar da shirin nasu. Zainab da Rabiu suna zaune a ɗakin Rabiu. Zainab ta riƙe wayarta a hannu ta yadda Rabiu zai iya ganin fuskar wayar. Sun kuma ƙura mata ido cikin damuwa sosai kamar yadda fuskokinsu suka nuna. Gaje kuma tana falo, tana cikin wani yanayi na tashin hankali ƙwarai. Ba zato sai aka danna ƙararrawar ƙofa.
5: Yauwa Sadiq, na ji daɗin zuwanka da gaggawa haka. Kaga sai mu yi magana a cikin sirri kafin ƴan uwana su dawo gida.
6: Gaje, wannan karan kuma me ya faru?
5: Ina son na yi magana da kai ne. Ina son na sake faɗa maka cewa ina so a daina duka waɗannan abubuwan.
6: Gaje, kada ki kuskura ki manta cewa rayuwarki tana hannuna ne. Idan kika ci gaba da damuna irin haka ko, zan yi matuƙar fusata da ke. Kin fahimci magana ta ko? Tunu kowa ya dauka kina da hannu dumu-dumu a cikin wannan harkar damfara.
5: Kaga, kada ka taba ni.
6: Bune mai sauki a waje na na gamsar da su. Na tabbatar kowa ya dauka ke ce komai a wannan harka. Ba makawa sai kin je gidan gyaran hali. Yayin da kuma kike cikin zagonyewa a kurkuku, ni kuma zan kasance ina shakatawa a bakin teku. Sannan kuma wasu masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta sakar karuwawa ya irin ki za su ci gaba da yi min aiki. Kina ji ko? ƴan mata kenan. Amma fa kina iya mini amfani. Yarinya mai kyau irin ki haka.
5: Me kake nufi?
6: Kin ga wai sai na fito fili na faɗa miki ne.
5: Sadiq,
6: gaskiya kina da kyau
5: sosai. Kada ka matso kusa da ni. Ka ja fa dan Allah kada ka matso kusa da ni.
6: Kin ga kar ke firgita. Zaki warwasa ke dai kawai ki bani hadin kai kin gane ai
5: wayo Allah ka bari mana wayo hannuna
6: gaje sai da gargade ki fa kada ki saki raina ya baci
5: a'a
6: ashe baki koyi darasi a wancan haduwar tamu ba ko eh
5: a'a
6: to ko sai na jaddada miki ne eh
5: bari mana ka bari a'a kai dakata mana sake ta dalla
7: rubuta ta dan iska ko sake ta dalla mala
6: Wai me ke faru? Ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rabiu, ni ne ka kutufa?
7: An kutufe ka kaji ko?
6: Ni?
7: Eh.
6: To sai kai na dama.
7: Kai din. Me zai hana ka nuna wa dubban mutanen da suke kallon ka ta faifan bidiyon nan irin yadda halinka yake na zahiri?
5: Sosai.
6: Wata yama na wace irin magana kake yi ne?
7: Zaka gane.
5: Kowa yana kallon ka a tashoshin gaji a yanzu magana nan da muke da kai. Kuma lokacin da ka iso nan kowa yana kallon ka tun lokacin da ka iso. Hazalimi.
7: Wato.
5: Kwale kuwa kowa ya san halinka yanzu kowa ya san wane ne kai
6: kai kariya ne wallahi ba zai yiwu ba barazana kuke yi ba wanda yake daukar wani abu ta faifan bidiyo na gaya muku kariya ne
7: da gaske To dan daga hannunka mana kai gaisuwa ga wancan mutum-mutumin gai can. Yana kallanka ana kuma daukarka.
4: Sadiki ya daga hannunsa ya juya ya kalli mutum-mutumi a kan durowa. Ya ga wata waya ta leko daga bayan sa. Kamarar tana fuskantar sa. A firgice sai ya tashi yana kokarin guduwa. Zainab ta fisge wayar gaje ta ci gaba da daukar sa.
8: Ina zaka je haka? Maza ku koma cikin nan yanzu nan. Sadiq, wannan ne irin cin amanarka ko? To kwanciyar hankali na kawai ita ce sai ka girbi dukkan abin da kake so.
9: Yawa Zainab, ba ni wayar.
5: Yawa an sa.
7: Karbi Zainab.
4: An aje motar ɗan sanda a kofar gidan. Hasken da ke kan motar na juyawa yana haska wajen. Sadiq wanda yanzu haka aka sawa anka yana jujjuye kansa cikin bakin ciki. Jami'an ƴan sanda biyu sun taso shi a gaba zuwa motar. Gaji da Rabi'u da Zainab da kuma Kabiru suna tsaye daga nesa kadan. Sun shiru suna ta kallo.
8: Bari na ƙara bayyana muku irin takaicin da nake ji. Na amince da wancan gayan. Sam ban taba tunani ko kusa zai iya aikata wannan abun ba.
9: Ba sai ka nuna mana irin takaicin da kake ji ba Kabiru. Baka da laifi ko daya.
8: Wata kila. Amma da ban zo da shi wajen ku cin abincin dararan nan ba, da ba za ku taba haduwa da shi ba.
7: Ni na gayyace ka cin abincin dare Kabiru. Ba ni da wadatattun kudin da zan gayyace ka zuwa cin wani abinci na alfarma. Don haka kun ga idan muka ci gaba da wannan maganar, to kowa zai ji kamar yana da laifi. Kuma ina kuma jin kamar ma ina da laifi gaje.
9: Me? Kai ma kana so ka bada hakuri ne game da wannan cin abincin daren?
7: A'a, ba haka bane. Amma kin tambaye ni na bincika miki ko ribobi kamfani ne na masu gaskiya kafin ki shiga harka. Amma ban yi hakan ba. Da ba dan aiki ya sha min kai ba. Da na tabbatar duk mun tsira daga wannan.
9: Nagode Rabi'u. Wannan bayar da hakurin naka abu ne mai girma a wajena. Gaskiya ne. Nayi tunani mai kyau da na so na tabbatar da cewa ba wata matsala kafin na shiga harkar. Amma da ya kamata na ƙara bincikawa kafin na sa hannu.
5: Kai ƴan uwana, ya kamata ku bar wannan magana. Ko kuwa gaje kin yi mini alƙawarin zaki manta da wannan magana. Komai ya wuce yanzu ai ko?
7: Gaje zaki iya yafe min dan Allah.
9: Bari sai na yi tunani tukuna. Ina dubawa. Wataƙila fa idan ka saya min katan 10 na audigar mata a matsayin gudunmawa akan aiki na da nake yi, sai mu tattauna maganar ko?
5: Ai sai mu gode wa Allah. Gaje dai ta dawo hayyacinta.
8: Gaskiya ne. Ki bani dama na saya miki waɗannan katan-katan ɗin na audigar.
9: Ai, haba kai kuwa, kada ka damu. Wasa fa nake yi.
5: Amma aikin da kike yi ba wasa bane. Kabiru, gaje ta yi amfani da rabin abin da ta samu a wannan harkar ta wannan dandalin da ba a kama suna yanzu. Wajen sayan audigar mata wadda za a iya sake amfani da ita, ta kuma kai gudunmawar ta gidan marayu.
8: A'a. Gaskiya wannan abin ayaba ne gaje.
7: Gaskiya.
8: Kin burge ni ƙwarai da gaske.
9: Nagode Kabiru.
8: Yanzu ma nake jin shaukin shiga wannan aikin.
9: Eto, tunda ka matsa, zan amince na karɓi ta yin haka.
8: Wato dai kamar katan 100 kenan.
9: Kai me? Kai madalla.
7: Ha, yayi mutumi na.

0: Sama da wata guda kenan da kama Sadiq. A wannan lokacin gaji ta dan ja baya da harkar kafafan sada zumunta don ta samu ta ƙara natsuwa saboda halin da ta shiga. A yau ta yanke shawarar da ta koma yanar gizo.
1: Barka dai masoyana, da fatan kuna lafiya. A yau ina so na sanar da ku halin da ake ciki. Wannan mutumin da yake cin zarafina a wannan faifan bidiyon da kuka gani kai tsaye shine mutumin da ya rude ni. Ba ma haka ba, ya rude mu zance. Ya ja hankalinmu da batun samun kuɗi masu yawa ta wannan harkan. Yanzu haka yana gidan gyaran hali. An kama shi a wannan daren. An kuma tura shi gidan kaso bayan 'yan kwanaki kaɗan an gabatar da ƙorafe-ƙorafe da dama a kansa da kuma abokan harkansa. Yana jiran a yanke masa hukunci. A yau, ina so na mayar da wannan yanayin da na shiga mara daɗi zuwa darasi. Ina so na wayar da kan mabiyana da kuma masu yin tasiri a kafafun sada zumunta kamar ni game da haɗarin damfara ta yanar gizo. Kada ku yarda a yi muku roman baka. Ku yi hankali. Ku yi bincike kuma. Wataƙila kuna tunanin abin da ya sa na murmushi duk da halin da na samu kaina a ciki. To, aikina na yaƙar rashin kayan kula da al'adar mata ya jawo hankalin wasu mutane da yawa kuwa. A gaskiya ma, abin ya wuce tunanina. Masu bayar da gudunmawa da yawa sun bayar da kuɗin sayan katan-katan da yawa na audigar mata. A cikin 'yan satuttuka kaɗan, na ƙara wurare masu yawa da suke karɓan audigan mata. Ina miƙa dukkanin godiya ga waɗanda suka tallafa a wannan aiki. Ku huta lafiya masoyana, ina godiya. Sai wata rana.
2: Kai, yayi, ba sai an sake ɗauka ba.
1: Na gode Zainab, na gode miki.
3: To, a nan wannan kashi na tara na wasanmu mai suna ba a shaidar mutum daga fuska ya zo ƙarshe. Da alama gaje ta samu ta dawo da amincewar da mabiyanta suke yi mata. Kuma ta gyara ɓatancin da aka yi mata a matsayinta na mai tasiri a kafafen sada zumunta. Amma Rabiu kuma fa, me ke faruwa da aikin da yake yi? Kada ku bari a ba ku labari a mako na gaba. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
4: Ta fatan shirin ya faɗa kar yanzu kuma sauraro za mu je ga sakonnin rayuwanku kan al'amuran da ke da muku a yankunanku da kuke isarwa ga mahukunta domin ɗaukar matakan da suka dace.
5: DW wasiƙun masu sauraro.
6: Da masu sauraro barkanku da yau, Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na wasiƙun masu sauraro na wannan zango. Da fatan za ku kasance tare da mu.

To barin yayi kallaban shirin da wasikar ta fito mana daga Iliyasu Tanimu malamin makaranta a tsibirin Dogon Dutse na Jamhuriyar Niger inda yace DW Hausa. Dan Allah ku bani dama in yi kira tare da kai koke ga gwamnatin mulkin sojan Niger da taiwa Allah ta duba mana aikin titin koltan nan da ya tashi daga gundumar tsibiri. An kaddamar da wannan aiki a lokacin mulkin da ya shude. Kana hakika wannan aiki zai kawo ci gaba sosai a wannan yankin namu. Da fatan za a tashi lafiya. Sai kuma sakon da ya fito daga Sanusi Madatai daga damagaram a Jamhuriyar Niger inda yace a zahirin gaskiya zamu iya cewa mu ƴan Niger yanda aka ce rahoton World Happiness Day ya nuna da cewa kasar ta kasance ta biyu a jerin kasashen EMOA kuma kasa ta tara a yankin Africa da kasancewa al'umma masu jin dadi da walwala. Lalle abin da ƴan Niger suke ji a jikin su daban ne da kuma yanda al'ummar duniya ke kallon abin da ke faruwa. Tomo da ƴan Niger babban abin da ya dace mu ci gaba da yi a yanzu shine godiya ga Allah subhanahu wata'ala da duniya take kallon mu al'umma a matsayin masu jin dadi da walwala. Dan haka muke fata addu'ar Allah ya ƙara kawo mana jin dadi da kuma walwala da kwanciyar hankali a nan Niger da sauran kasashen duniya baki daya, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Attahiru Marafa inda yace salam DW Hausa. Ina rubuta muku ne daga karamar hukumar Maradum ta jihar Zamfara Najeriya. Ina kira ga shugabanni da masu ruwa da tsaki da su yi wa Allah su yi wa Annabi su dubi matsalar tsaro da idan basira. Su dauki matakin da ya kamata a fili ba wai kun farbaki ba kawai kamar yadda tsofin gwamnoni suka shayin taruka na shan shayi a watse ba tare da an magance matsalar ba. Kana kuma sun jima suna daukar alƙawura na magance matsalolin tsaro amma kuma har yanzu batun kawai ake ji. Muna fatan Allah ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya. General Baba Sabana Afkotiola na Ali Makaho mai gurmin Najeriya, sakonka ne na gaba inda kike cewa DW Hausa da fatan alheri ga dukkanin waɗanda suke tare da mu. Kuma ina rubuto muku ne daga nan garin Wari na yankin Niger Delta. Ni shawaran da nake so in ba wa gwamnatin Najeriya shine ya kamata a raba ƙasar Najeriya. Kowane bangare a ba su gaban kansu, bangaren Yarbawa su kama gaban su na Ibo su ma hakan. Hakan yankin arewacin Najeriya shi ma a ba shi nashi gashin kai. Saboda a daina zubar da jini a Najeriya baki daya. Sai sakon Anas Shu'aibu Kaura Goje Gayawa yace muna buƙatar a gina muna hanyoyin kilomitoci 5-5 daga tituna guda 4. Kama daga titin Badaru da titin Jaba da kuma titin nan na Tsahare hakan da titin Agantasa. Idan damana ta kama mu al'ummar yankin muna cikin lalura da masifa kuma muna cikin mawuyacin hali. Da fatan za a duba koken mu da idan rahama. Kuna sauraron shirin wasiƙun masu sauraro ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

To masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin kowa da kowa, musamman ma abokan aiki na, Abdullahi Mamman Ahmadu daga nan sashen Hausa na DW ke cewa da ku kasance lafiya.

0: babu wanda zai fi dan jarida ba da cikakkiyar gudunmuwar da ake bukata.
1: Sunana Rafi Abu Abba dan Ilela, ma'aikaci a Radio Wadata Amini na Gazali. Sai in ce muna murna da sakin abokin aikin mu Gazali da an kai. Sannan bancin wannan muna so mu ƙara tunatar da mahukumta na cewa kama dan jarida ba mahita bace, su bar ƴan jarida su yi aikin su.
2: Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
3: To da fatan Allah ya kiyaye gaba kuma ƙarshen rahotanni da muke muku tanadi kenan a wannan zango. Kai tsaye za mu tafi ga shirye-shiryen da muke muku tanadi, farawa da
4: DW darasin rayuwa.
5: A yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya, kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba, koma wata rayuwa ta baɗini ta mutum. Kafin a ankare, shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa, dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tonan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. To madalla, a baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da sako na kafafan sada zumunta, musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararrun mutane. Mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilin mu Nasir Salisu Zango ya hada mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taba fadawa cikin wannan tarkon.
6: Guguwar tonan silili wajen yaɗa fayafayen bidiyon batsuna ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyon su sun kai ƴan matan su gidajen su suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayen su suna satar hanya, har kan waɗanda suka ɗauki bidiyon ƴan matan su a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwar su a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin badubarai? Abdulsahir Jarimi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taɓa tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan faifan bidiyo da ɓatancin suna. Ƙarshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
7: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a ɓata min suna, annan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah ka kunyata su a nan inda suke kokarin su kunyata ni. Darasin da na ɗauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai ya kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba, wanda ba su da mafaɗa.
6: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewar akwai darussa ma kila cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah.
8: To gaskiya ni darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su ajiye, wasu suna so su gaya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai ba zan iya hoton tsiraici na in ajiye a waya ba, saboda komin daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sa yana ta yawo.
6: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne dake hulɗar shafukan social media, kuma gwani wajen dakile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet ya ja hankali kan a kiyaye kokarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa
9: akwai wadanda suke yi saboda su tozarta wani musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi yayi kuma yazo ya yaudare ki ko ta yaudare shi sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography wannan abu laifi ne doka ya saba da dokar da take cikin

0: cyber crime act kuma duk wanda aka ma yana da zazzafin hukunci da za a yi masa wannan ta fuskar doka kenan kuma ko da kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba domin ita doka ba ta lura da niyyarka tana la'akari da me ka aikata ne kawai ko da kawai kai gani kai shayarin ko ka dauko wata kila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yaje ya dauko to wannan gaskiya ba hujja bace ba irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka
1: akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma domin idan ka tozarta mutun yau gobe baka san me zai zo kanka ba
2: to agai da Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane ina tare da Bashir Sharfadi masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta Bashir wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media
3: babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dare na neman kuɗi ko kuma yankon bata suna ko kuma yiwo ta barazana sannan akwai neman yaddan mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafan sada zumunta sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin shi da yadda mutane suke ba su koyon baya ta hanyar martanin da ake samu ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani kazalika akwai rashin ɗaukar doka rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjina wanda ya abu ba irin wannan lamari za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu yancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta to shi ma yana da janyo ce ce kusa wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
2: Sharfaɗi shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafan su ɗauka tun da su suke ba da kafa?
3: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su domin da yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mu yi shigar da ƙorafi to idan har muna shigarwa muna rahoton su za suna ɗaukar mataki sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba da sauran wasu manyan kafafan da suna da dokoki masu sauri ko kai uploadin ma asusun gari ya samu matsala kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani ra'ayin wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan kai rahoton nasa cewa gaba abin da yake talatawa wani ma eh za su sauke wannan abu. In na yi kima kin yi wancan yayi sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kara ta mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyo cikin kan lokaci da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko waje da a ce suna ɗaukar mataki akan irin wannan sau ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin sannan su dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita a ce kawai Facebook gaba ɗaya zai fi lagin da wanda ya ɗau wani makamacin wani sauki shi to wannan Allah ya yarda zai taimaka.
2: A matsayinka na masani akan kafafan sada zumunta ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darasin rayuwar da ya kamata mutane su koya?
3: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma tasiriyar ga yato idan a ce to ƴan gaba ya kamata shi an samu sun tsaya tsayin daka an ga hukunci mai tsauri wannan zai taimaka sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan abubuwa sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu kizgilanci sannan a ba su kariya sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomo da a gaba ita wayar da kai akan irin wannan su ne za su taimaka a social media kuma kada a kalla a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi za a turo musu da sai an guji irin wannan a yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka a hana yaɗuwar su ta hanyar yin sharing kakka yaɗa kakka je maka comment.
2: Yanzu kuma sai sashin nan na to muna godiya Bashir Sharfaɗi yanzu kuma sai sashin nan na labari na
4: darasin da koya a rayuwa shine komai za ka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da ya je zai zo kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya take ai gwara a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka Allah ya shirye ka ka koma ga Allah kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shikenan ba Allah ya dauki ranka ni dai fitar da wannan tsiraicin ba abu bane mai kyau ma su yi ma Allah ya shirye su su gane su dena
2: Tuman sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku musamman ma wakilin mu na jihar Kano Nasir Salisu Zango sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya
5: to da fatan shirin ya fadakar yanzu kuma za mu ji ga shiri na gaba Sai shafar kokin kiyon lafiya.
6: DW Lafiya jari.
7: A cewar hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS mutane miliyan 3.5 ne ke shan ruwa marasa tsafta inda gudawa ta kasance ɗaya daga cikin manyan abubuwa da ke haifar da mace-mace a tarin cututtukan da ake dauka ta hanyar shan gurbataccen ruwa dake yin illa ga rayuwar bil'adama sai abe mu sannan a hankali domin jin karin bayani a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar

0: cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar ruwa marasa kyau sun hada da cholera da zazzabin typhoid da hepatitis da kuma ciwon ciki wanda ke haifar da mutuwar miliyoyin mutane kowace shekara. A shekara ta 2021 hukumar lafiya ta duniya OMS ko kuma WHO ta buga muhimman bayanai guda 10 game da matsalar ruwa a duniya inda ta nuna cewa mutane miliyan 800 a duk duniya ba su da damar samun ruwa yadda ya kamata tsaftatacce abinda kan janyo hasarar rayuka. Dr. Hassan Ibrahim shugaban asibitin Biba da ke a tarayyar Najeriya ya yi mana ƙarin haske akan cututtukan da ke da nasaba da ruwan.
1: Cututtukan da yake ake sha cikin ruwa ko ake ɗauka ta ruwa yana da abubuwa daban-daban kuma iri-iri kuma da suna da sunaye daban-daban. Akwai yawancin ƙwayan cuta, shi kanshi ƙwayan cuta wanda sanadin shi irin a ce ruwa ko wani abu da yake kusa da ruwa, mu ce ko noma ko ƙasa ko wani abu da har zai sha ruwa zai shiga ruwa, kuma daga nan rashin kulawa ko kuma wani dalili ya sa kuma mu ɗan adam mu kai shi baka, to da mun kai shi baka sai zamanto mana cuta. Suna da sunaye daban-daban, akwai ƙwayukan cuta daban-daban, za ka ji ana cewa cystocycosis, wai legionnaires daban-daban, amma manya-manya wanda zahiri za a ce dan adam ya kula shine irin wanda ya fi yawa, za a ce irin kama a ce zancen cholera. Mun san cewa yanayin ta ruwa za ka sha ko ya gurɓaya ko irin ko bayan gida ko ya dai taɓa ruwa ka kai baka zai nan haka. Mun san yanayin da ake cewa typhoid ta abubuwan da ya shafi wani abu na ƙasa ka kai baki, akwai abu da muke cewa fico oral, abin za ka sa da hannunka kai baka, to amma yawanci za ka ga ta fannin ruwa za a iya samun irin wannan. Mun faɗi cholera, mun faɗi akwai wani abu da muke cewa yawanci za ka ga muna cewa enteritis, irin abubuwan da za su shafi ƴan hanji, to duka in sanadi na ruwa zai iya kawowa. Akwai cututtuka wanda wataƙila a ce ta dabba ya je shafi ƙasa, ya je shafi ruwa, sannan ko mutum ya kai baka, duk zai iya kawo hakanan. Akwai irin abubuwa wanda irin cututtuka na daban-daban da sunayensu wanda za ga irin ta sanadin irin yana cikin ƙasa ya taɓa ruwa ko yanayin ruwa ya kai ga haka. So irin cutukan su typhoid, su cholera, hatta sai hepatitis A mun san cewa hepatitis B ta jini, amma A ɗin ta hanyar irin kai wani abu a baki musamman kuma irin a ce ta ruwa haka.
0: Ambaliyar ruwan sama da hahawar yanayin zafi suna sauƙaƙa yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka. Ga dai abin da Dr. Hassan Ibrahim yake cewa dangane da wannan batu.
1: Ruwa in ya shiga ya gurɓata ta irin ciwo, yawanci abin da muke ɗauka mu ce mu sa a baka yana kawo illa farko, tashin farko a 'yan hanjinmu ne. Zai ɓara mata 'yan hanji ya ƙara kuma abuwa su ɓargata. Shi yasa yawancin alamu da za a gani ta irin wannan cuta za a ga kamar a ce amai da zawo. Zai gurɓaya shi haka nan, amma akwai ɗaiɗaikunsu kamar irin a ci wanda muke cewa legionnaires disease, irin yawanci an fi samun shi a irin ƙasashen Turawa, yawanci za ga shi har abin numfashi yana shafa, sai ga yana kawo abubuwan da ake cewa ma pneumonia. Kaga ba wai ruwa kake sha a ce ya taru a cikin abin ƙirjinka na ruwa ba, a'a zai kawo ƙwayan cutan sai ya tasiri ya kawo irin alamun shi. So yawanci dai irin abin da za ka kai baka yana kawo cutuka a cikin 'yan hanji wanda za ka haka irin wannan, da kuma wanda za mu samu a ce ma yana kawo zancen pneumonia ƙirji, da kuma wanda za a samu a ce zai iya shafan hanta. Kaga kamar abin cewa hepatitis A duk da yake shi tasirin shi in mutum yana da ƙarfin jiki da ƙarfin garkuwa sai ga irin ana maganin shi bai tasiri, to amma duka irin wa'innan sanadi za su iya kawo haka. Hatta in yi gaba mutum abin da ya shafi 'yan hanji ya kawo ga zubar da ruwan da ke jikinmu, amai da zawo ya kanta, zai iya kawo illa a ciwon koda. So yanayin wannan abubuwan da muke ɗauka sama za ga yana kawo illa da zai iya rara ke jikinmu ya kawo tasirin da irin har a sarai. So yana da illa sosai.
0: Samun ruwan sha mai tsafta shine mafi mahimmanci, sannan mataki na kariya don rage haɗarin cututtukan da ke yaɗuwa a cikin ruwa. Sinadarin chlorine shine mafi sauƙi na amfani kuma mafi sauƙin maganin kashe ƙwayoyin cuta. Dr. Isufu Nadabo likita shi ma daga tarayyar Najeriya ya ce sai ana ɗaukar mataki.
2: Na farko dai kowa ya riga ya san mahimmancin ruwa da kuma amfanin shiga jiki. Saboda haka duk abin da mutum ya kamata ya ga cewa ya kare ruwa daga gurɓata, wannan shine farkon hanyar zaman lafiya. Domin ka duba ka ga ba ruwa ba rayuwa, saboda haka kuma hanyoyin nan da muke samun ruwan sha ba su da yawa sosai. kaga kuma waɗanda muke amfani da su in muka bari har da tea kaman masu zuba bola a cikin gwata masu yin bayan gida kusa da rijiyoyi ko kuma kusa da rafuka duka ma yawa dukan su kaga musamman a wannan lokaci da damuna za ta zo to duk ruwan nan in ya riga din da kaje ka zuba da tea ba wurin da ya kamata ka zuba da tea din nan ba ruwa zai zo ya tafi da shi ya je gurbata inda kake shan ruwa din ko rijiya ko rafi ko gulbi ko tafki saboda haka wannan ya kamata jama'a su ga cewa sun tsayin daka sun ga cewa bai gurbata ba domin dan gurbata kadan in ya riga yi ya shiga sai ka ga annobar ciwo ciwon amai da gudawa wannan shine babban illar goshen gurbataccen ruwa
0: to likita menene ya kamata kenan
2: in kana zargin ruwa ya zama gurbatacce ba ka same shi ta inda ya kamata ba saboda haka sai ka tafasa ruwa a tace shi a tafasa shi sannan a yi amfani da shi sannan kuma tsawaita wanke hannu da sabulu bayan gida a wanke hannu da sabulu a bayan cin kafin cin abinci a wanke hannu bayan cin abinci a wanke hannu saboda haka kafin a dafa abinci a tabbata cewa musamman mutane masu son salad da lettuce to kaga in suka je in ban ruwan da aka yi ma wannan da lettuce din nan da aka yi ma ban ruwa ruwan gurbatacce ne aka riga aka kawo shi ga karas ga lettuce ga wannan ga cabbage dukan su ga cucumber duk an dora su an yi wannan din amma wajen da aka yi a lambu an riga an gurbata su da ruwan bayan gida saboda kan mutun ya riga ya ci sai ciki ya dauka daga nan sai amai
0: a ƙarshe Dr. Hassan Ibrahim yayi wa jama'a gargadi akan wannan matsala
1: shawara shine cewa abubuwa ne waɗannan da ake dauka da kanmu wanda hanyar kai zamu ce da sauki na mene tsaftace duk wani abin da zaka kai baka duk wani abu zai fito zaka kai baka ruwa da muke sha ya zama to tsaftatacce ba sai lokacin wata ida zaka sha shi ba har hanyar sarrafo shi wanda in ana son a tsaftata a yi shi sosai hanyar sarrafo ruwa akwai kasashen mu yanzu mun saba da irin abubuwan da za a ce pure water din nan to ya kamata su masu pure water din hukuma ta dauki mataki na gaskiya cewa ana abin da ya kamata na tsaftace ruwa sannan kuma masu siyasa sun siya ingantaccen inda ake ruwa saboda gurbatar yawanci tukan nan haka sai ga daga tushen ruwa yana faruwa in magani ne in kamar irin inda ake gwamnati ke bada ruwa ne irin water board sai ga ana haka nan saboda akwai lokutan irin waɗannan cututtuka da yake zuwa ta ruwa yana gurbata kan asali ko da irin a ce borehole muke da shi tankokin nan da muke zuba ruwa sai akai ana wanke shi ana bada magani saboda za ga yana akwai cikin irin waɗannan cututtukan da zai tashi irin sun abu da cewa gansakuka za ga ya taru a irin waɗannan tanki to akwai kwayan cutan zai tasiri to sai an dinga wanke shi ana canzawa har watakila ma a sa magani to shine sai ga an tsira da irin wanda daga tushen da ruwa yake zuwa da kuma irin ruwa da ake yi to ko da ajiya aka yi haka nan mun faɗa na cewa inda kamar irin rijiya ne ya zanto cewa yana nesa da inda abin shalga yake to kaga duk irin wannan ko kuma kwatami yake to shine mataki da za a ce an dauki mataki an kiyaye kai irin da faru sannan sai ya zo kai kanka ko da ya irin tsaftar ruwa ke kome kai kanka dabi'an abubuwan zaka ci yawanci ka makai hannunka baka wannan dai ruwa tsarkakakke tsaftatacce ya kamata mu dinga wanke hannu
0: sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki musamman wakilin mu na Kaduna Ibrahim Yakubu Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na gidan lafiya jani mai tattalin
3: take da fatan shirin ya ilmantar ya faɗakar kuma an dauki shawarwarin likita yanzu kuma muna tare da Binta Aliyu Zurmi da ke kula da shafukan mu na sada zumunta wannan rana kuma ta tattaro mana sakonnin rayuwar ku kan rahoton da muka gabatar Binta ta ina zaki faru
4: to idan ka bani gari
3: sun
4: fara da Yusuf Haruna kariya ne cewa yace gangamin dawo da Jonathan da wasu kungiyoyi ke yi ba komai bane ya face neman raba ƙuri'un jama'a don duk wani fata na kwace miki daga karshe ina taya ɗan uwa da iyalan Ghazali Abdu ta samu na sako shi da aka yi.
3: To muna godiya.
4: Baba ya lefe da magaran ya ce muna taya ɗan uwa da abokanan arziki da ma ma'aikatan DW Hausa dangane da sakin Ghazali Abdu ta sawa da wata kotu ta bayar da belinsa. Wari Malam Bare Brezuwa ya ce sosai dai mu ce alhamdulillah saboda Allah ya karɓi addu'ar mu. Hakika mun yi farin ciki matuƙa dangane da shakar iskar ƴanci daga Zali Abdu Tasawa yayi Allah ya kiyaye gaba.
3: Amin.
4: Rilwani Ibrahim London Wuka daga jihar Adama ya ce kiraye-kirayen da al'umma suke yi wa tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan abu ne da ake zaton zai iya faruwa domin halin da ake ciki a wannan ƙasar. Al'amarin sai addu'a.
3: To madalla.
4: Comrade Ahmadu Abubakar Bajoga ya ce muna taya wakilin DW Hausa Ghazali Abdu Tasawa daga fita daga gidan yari muna fatan Allah ya kare na gaba.
3: Amin.
4: Sai Dahiru Usman Menenero daga Niger ya ce gangamin dawo da Goodluck Ebele Jonathan da wasu kungiyoyi ke yi ba komai bane face neman raba ƙuri'un al'umma. Sai Loki Cash Out kajin suna Cash Out.
3: Eh mana irin ku kenan masu naira.
4: Masu neman naira je. Yace fatan alkhairi daga nan jihar Delta a Najeriya. To muna amsawa. Sani mai langalange ya wuri ya ce muna taya abokin aikin ku Ghazali Abdu Tasawa muna samun ƴancin sa.
3: To muna gode.
4: Allah ya kiyaye gaba.
3: Amin ya hayyu ya qayyum.
4: Malam Bashir Balbal tashar layin difa daga Damagaram ya ce hakika ya kamata ƴan siyasar Najeriya su samu daidaito da fahimtar juna a tsakaninsu saboda bori ɗaya ake yi wa tsafi a ƙasar. Ya kamata a yi nazari a kai menene a magance irin matsalar da ake fuskanta a sassan ƙasar gabaki ɗaya.
3: To karanto na ƙarshe.
4: Dauda Cinwaza daga Zindar ya ce muna taya kafar yaɗa labarai ta DW Hausa da iyalan Ghazali Abdu Tasawa murnar samun ƴanci da ya yi a yau.
3: To muna godiya sosai Binta, muna godiya masu saurare. Yanzu mu ji ga muntaka hiwa da jin labaran duniya zagaye na biyu.
5: DW labarun duniya.
6: To labarin da ke shigo mana yanzu nan na cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya ce shugabannin Russia da Ukraine sun amince da roƙonsa na tsagaita wuta na kwanaki uku da kuma musayar fursunoni tsakaninsu. Yana mai bayyana hakan a matsayin farkon ƙarshen dogon yakin da ke tsakanin ƙasashen biyu. To sai dai daga yankin gabas ta tsakiya yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni a yakin Amurka da Iran ta ƙara shiga matsala. Amurka ta ce ta daƙile hare-hare na kan jiragen ruwa na sojinta guda uku a mashigar Hormuz, sannan ta mai da martani ta hanyar kai hari kan wuraren sojin Iran. Bayan wasu sa'o'i ƙalilan rundunar tsakiya wato rundunar soja ta Amurka ta ce dakarunta sun dakatar da wasu tankokin mai guda biyu na Iran waɗanda ke ƙoƙarin karya takunkumin da Amurka ta sanya akan tashoshin jiragen ruwan Iran. A halin da ake ciki dai, Washington na jiran martani daga ƙasar Iran a tattaunawar wato kawo ƙarshen wannan rikici. To anan kuwa hukumomi a Riyadh ne suka sanar da cewa Saudiya ta hana Amurka amfani da sararin samaniyarta da ma sansanin sojinta domin wato a lokacin yakin Iran da ke shafar mashigar ruwa ta Hormuz. Rahoto ne dai sun ce Saudiyar ta bayyana cewa ba za ta bari a yi amfani da ƙasarta wajen kai hari kan Iran din ba, yayin da take ƙoƙarin kaucewa faɗaɗa wannan rikici da ke a yankin gabas ta tsakiya. To sai dai duk da hakan, bayanai na nuna cewa Amurka za ta ci gaba da wasu ayyukan soji a yankin ta wasu hanyoyin. Matakin kwana zuwa ne daidai lokacin da rikici tsakanin Amurka da Iran ke ƙara muni a musamman dangane da mashigar ruwa ta Hormuz. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce haɗarin kamuwa da cutar hanta virus ga jama'a kaɗan ne a yanzu bayan ɓarkewar ta ita cutar a wani jirgin ruwa. Mutum uku ne dai zuwa yanzu suka mutu a jirgin MV Handios, wanda watu yayin da wasu kuma ake zargin sun kamu da wannan cuta lamarin da ya jawo damuwa a fadin duniya hukumar ta lafiya a duniya WHO ta ce cutar ba wani sabon nau'in corona bace kuma tana yaduwa ne kawai tsakanin wato ta abin da ya shafi kusanci tsakanin jama'a to sai dai dan haka hadarin ga sauran jama'a ba shi da yawa jirgin na dai kan hanyarsa wato ta zuwa tsibirin Tenerife wanda ke a kasar Spain ne inda aka ce tuni ma aka kwashe fasinjoji fiye da 140 domin tura su gasashen su na asali jama'a ƙarshen labaran kenan za mu koma gare ka Bukari
3: to mun tuka yiwa ga sheka ƙarshen shirin kenan baki da Zainab Muhammad Abubakar ta tsara tsaf kamar da kuka ji godiya ga Bintaliu Zurmi da Brita Gruner kuma Christian Stater sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa muku kana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
7: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya, da Niger, Ghana, Kamaru, da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.